0: yo e bon la bidi mo ti binu o fe pa yo le ni se e ma mu mi danyo e sa gbon kan ti mo fe so
1: Yaman, welcome to Killing Machine.
2: Africana Radio UK, your power station.